0: From Lagos, this is
1: Jordan.
2: 5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.
4: Asiko tu ye gaje mwamolaye. Kaye ma she da wa ala si olapada.
5: Ogwaye wa tomo re di alora mi rami baba gbogbo awon ti o leri kan ibare loni o oba mi olukoro ba di gberu ti ki fini tesi leyin tabe si ra dupe oba mi ti o je ki eso gbe wa sibu oba mi to mu ologbe iwe won sori ko lojo ojo si lori oro mo wa o si so ete won di ofo gbogbo ile pariwo go go go go go go go go go go Baba labi yamo yin ti wole were inu mi du inu re ma dun lori omo dojo ale olufe foro bale ko gbe mi dada isubu to ri yen ki se ope eniyan bi esi badani atugun ni sa ka subu ki sese ka tu pada gbe igbiyanju dide ki se ese e moye ani ti mo ri laye to subu to pada dide o to gbe subu ye ni ko ma kiye sara ko ma pada subu lele keji bomo de ba subu e wo waju bi agbalagba ba subu e wo eyin wa wo to gbe subu wi po de ti wa gbiyanju po ti dide fa kan ba lo si ma dide nitori mo ni baba kan ni pejo ba tin gbe ni dide to de ko lo se oni pada lojo ojo si se owo laye gba lo lowo re se ise ni se dukia ni Psalm 126
6: nigba ti olorun mu iko lo si oni pada wa de bi eni tin lola
5: olufe je ojo mo wi pe iko lo ara si ma da pada olufe wo ni ki so bo wi pe iwo gangan ni gbe dide kan nibi ta aye ti yeye re wi po ti subu ayeye nla si ma bere omo to ni aye ati oru yo pada gbe odide lori se yen wa dide lori ile iwe omo yen adide oro joseph ja se ope leyo odun metala oro omo re be si ja se ope lati eni lo oro onisu eje ja si ayo leyo odun megila loruko jesus o du akoko oro re yo ja si ope leyin 38 years ni oro be sada adide loruko jesus o ya dide aye oni fiti pati pati rorun le omo re po lori aga se yori ajo ma gbe gbo ope ni ninu odun yi o to die ka oro ni owuro la nkan la kan yo wọnu ile yin o ire de ma wole yin o fa ko ni le jade mo ko ni ba won mo re o fa ko le soro mo ko ni ba tomo tomo o o ya gbara ti tukara ra se o ya gba tomo tomo oruko lu ile ise agbara olododo wo be o si la wa nla ninu odun yi o oro loro si sa ko ni di ti yin o o ni pari jadaran ladugo iwe owe 86 ore re lori omo yo se tewo gba o ti alariwo ko ni omo re le mo iwe owe 2117 api aye ko ni omo re di talaka omo re oni takujo ko ni agiju oni ka eso asan lori omo amani te ni waju oba omo re oni te ni waju olore ari male lori omo re olu abaje leni orogun sera tin je ketura ko fini simi wa ni simi lori omo re olorogun owo ko ni fi je to se yen sun o ani mama soro re dorogun omo re loruko jesu wa si lowo ise gbogbo majamu iran deran lati le olorogun loruko jesu baje lori awon omo re jami yo ni fara gbole lori omo o ni fara yile lori omo re omo re o ni wo gbogun omo re o ni de ni igbagbe omo re o ni ko ti leta omo re o ni sunkun ojo ale omo re o ni kaju lorun are ma bo afara ni leke omi loruko jesu omo re ma leke leni ni o fa fa ni lo saru ko ni fa omo re o ire ma fa omo re mara sami eleyi ki leke ta gbo o ni ba won dodo lai pon mi o ma sami o ya pa ire omo mara o ya pa ire alabia mara fa ifokan balẹ mọra fa oju rere mọra ikako ni fawe ayo omo re ya o ya omo re gbe ire la orun leni ire wo orun omo re gba o ina ki ja ko jawo ina mo ni ju o owu ki la ki nu bi oloko ayo ni binu omo re jami eleyi esise ode oni ta omo re o ni po tete lo sibi na wo omo re o ni ri na ni kanga lori omo jami o ni so omo nu awon ti o je ka so jabo leyi ka re won ni sa fun o omo re ni sogese eni teni omo re oni do omo olomo o ti mo jo ibi omo oni mo sare omo oni po rere tori omo aye oni bo daro lori omo re oni ra oje ku tori omo re igikigi ko ni re lu omo re oni be olebe iya tori omo re dadi mami eni se lasa lori omo okuku ko ni soko si male omo re omi okuku ko ni bu aye omo re male eni to de la nwo yo ibi oni debe ni keni wa eni to si de ba olorun yo ran yin lowo ejo mo re ko ni dole eyin jala ma pa gbe mama ma ni suru loruko jesu emi ga oni kun wa o esi omo re oni yogere lodo olore iduro omo re ma dun maraye ninu efi ofi ko ni tekule omo re ru jade oju bare enu adake loruko jesu oni rora re faye o oju oni ti olori awon omo re ayo ni pe ka dara omo re da saida olama wo ni yoro awon ni jofo omo o eri teri ti dudu ti dun lojo ma fi jeun omo ari ki sege leni ni omo wo ma se lori ara re ilu lo leni ni ma pa ojo sori ara re ulu so won to gbele yo ko si fun ara re okede won yo ko wa ara won lura won ayo ni duro iseju kan fun awon omo wa o ojo ale iwa to mo re oni baje aju ni lokun ni ju awon omo wa nu a bori tomo tomo o omo re ma go ki odo ka para to ja won ni po mo re jeje ogun o oni peter banu je lori omo ololufe re oni faye sile oloju ori rogun abi siwi lede ni fagbada ko ogun ninu odun yi sami o yo ma dun ni koni kan omo to jise ji yale lori koni pare loju re ilu ibaje ko ni dun lori awon omo wa yiji laye yi re ma yi ka awon omo wa o anu yi ka awon omo wa leni oba to so rere fe ni rere yo fo rere ti olorun leni o samwa 39 awale koni wale de le re o ayo ni ke okun fo mo re samwa 35 oba ti so nko wu lati orun yo fo rere ti olorun yesaru ji ko seyin olodumare aye re ma dide tamatama aro gate dara dara dide nu bibele aye re ma dide omo jaru bo loruko ye wa bo lowo ogun jija ogun brother 38 years leti odo be se da se ogun aye re ma se leni oni su aje odumeji la fo fire ninu bibele wa fo fire tamatama iyo gere lo nje ka meri to be ni oni subu loju eleni ni yesu olo awa engineer yi soke
7: mo wa dupe lowo olorun pe baba labi amo nitori gbigba ti mo gba shop
8: ta lo gba shop fun yin alaanu
7: beni sir gbogbo to pari shop yen 2 something sha nkan kan mi sa ku fun kini sa bawo mo se fe ri
8: oja o gbo pe ko soja be
7: beni sir so eniyan na lo ton wa pada kowo fun mi ti mo fi bere shop mi 400,000 naira sir
9: hallelujah
8: 400,000 ti shop
9: like life this is something yes sir
8: show to se
7: ara sir
9: alaanu jo to se
8: Salanu ru e wa laye
9: yi.
8: Somo kuri kan wa Nigeria to le sore be.
9: O wa gbo.
8: Lai se pastor. O wa.
7: Ko to si mi rara sa. Owo le ni go ti di o. O kan ran lati lori phone mi nigba ti mo ma wori phone mi o tun di owo le.
8: Ah ah. Ah.
9: Lai di o.
8: Ko di o.
7: Rara sa.
8: Ko de to si e.
7: Rara sa. Ma ni wa pe mi pe awon fe ki lan lo do ma respect mi.
8: Hey.
9: O ma respect mi.
8: Yeah. Iya do da je ka ye ma respect e. O wole were.
9: Amen.
5: Si aro ilori oke la pe ni si majemu. Eyi to ni se pelu agogo ayo. Asa go igbala la fi nda mo si esi mo. Agogo igbala 20 na ni ki ma gbebo lori oke yen laaro yi. Gbogbo abiyamo lode leto lati lu gbogbo eleyo kankan won ni ba se lu agogo ayo yo lu ninu ile wa o agogo emularada yo lu ninu ile wa agogo egbega yo lu ninu ile wa agogo ebuku yo lu ninu ile wa agogo tutu yanran yanran yo lu ninu ile wa gbogbo awon to ba le pe ma ba mi pe won lori ago bayi wi pe woli tin lo si ori oke ni ifo bole ni bosu bosu to wa ni ifo ni oguse ni bosu bia so ba lokada kan gbe lo si church amo fa ye ago mesan ni o wa ri re gba mama sare gbo eleyi nkan meta lo ma nje ki ngba aladua niyanju wipe ko da ore ikini ni wipe bibeli wipe owo ni keke irere so mo wipe la si awon ore yi irere yi o le lo ba se fe so mo wipe ore ta won kan da lo je ko ri mi gbo laaro yi ikeji ni wipe ore a ma ti adua leyin nitori olorun ma nwo igbiyanju eda ninu adua bo se mura si ninu adua ti bi o se rorun to tun da ore iteta ni wupe ore didada bi irugbin ni to ba ti gbi wo sa lo duro de ojo ikore olo ma je ki gbogbo omo olorun da ore laaro ile ori afefe to ni mo fe ko se bi olorun ma se buku o to iba kere iba po iwo se ko ma reti esi re olorun baba alabiyamo o
10: aye lo wa
11: hello hello prophet 090 60 57 1110 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 303434 7714 lẹ́ẹ̀kan sí 303434 7714 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
5: Abiyamo, a ò ní máa bọ́ jẹ mọ́.
0: From Lagos, this is
1: Jordan. 105.5 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for

Nice, gbogbo eyan omo Olorun to dobale kan mo ki gbe Jesu o ma se emi mi mo se Olorun ti mo pe iyanu bo se to ati bo se ye mo dupe lowo re mo dupe pe mi lokan mo dupe pe ibewo yen de sojo mi mo gbe oga ola ninu ola ogo ninu ogo gbogbo eyan omo Olorun te dobale iwo sa ti mo gboran e wa yi ka otun e yi ka osi e so fun baba mi ologun ajobo ko se ipa ninu ipa mo gbe oga gbogbo igba to ba gbe ope soke won asi rojo iyanu sile ojo oro gbogbo igba to ba gbe ope soke won asi rojo iyanu ma so pe Jesu o ma se baba mi mo gbe oga titi lai lope mi lodo re ogo ni fun Jesu Jesu oluwa wa eyin omo Olorun e je so bayi wi pe bi iyanu oba ti kan o mo ti ibokan je balayoyo ki won le bawo na yo dupe lowo Olorun fe ntiti e de ati mo en to kan bayi boya wo ni so bo ba be nikan yo won bawo na yo mo ti so pe ah lati je njo ni iyanu wa kan mi olufe to ba ti le nse nkan ti o je okan o yo kan o Olorun ki so ni magic ki so ni dan sugbon ni se iyanu ni kini won si npe ni se iyanu o si abala ti o le pin si yin bere si so nipe ma bere si wa su e laipe e gbe owo yen soke wa nawo wa ni baba mo fi oruko Jesu bi o mo fi oruko Jesu gbadua je ki owo Olorun ko kan mi na je ki owo nla re ko kan mi be mi wo lo na iyanu lo na ara in the name of Jesus you see me lo na iyanu Jesu oluwa wa e mura o oni ni ojo Thursday gbogbo sona church patapata a lo pade ni awon sona church wa 8 na lajo bere 10:30 lajo pari gbogbo eya eyan fe nibo le wa te tin gbo mi e wa dide nle o gbogbo eyan omo Olorun so ni ba wa ki hallelujah la mefa e mo deja re somebody shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo maru ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin omo Olorun kini kan mo pa mi lekun moju enikan ni kini woli ese bibeli ti mo ba pade

0: oru yen dani o gbodo mi si e loruko jesus oro re adayo so pe oro mi ma dayo
1: so
0: pe oro mi ma dayo aba ti setan la go mewa am bo ni oyo gbogbo eyan omo lo te wa loyo e ku igbalejo woli to ba ti de owo de ni ilu oyo so pe lo si sabo ni egbe ile epo alasaro ko sen ti o mo be opposite church lo wa nbe oni ma ni agbara sa gbogbo eyan omo lo te wa ni oyo hey loruko jesus aye e ma dide igbese ni ye fin la duyo loruko yo ma ranu gba
1: amen
0: mo ni wa ranu gba
1: amen
0: mo ni wa ranu gba
1: amen
0: ni okaka e mura ola woni ma ba yin pade iyen nikan ko ni ilura wo woni ma ba yin pade ni ola lagbara olorun loruko yi ogbo ra jade
1: amen
0: loruko jesu oro re ma dayo
1: amen
0: a ogbogo re jade
1: amen
0: bona ma ogbogo re jade
1: amen
0: a ogbogo re jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: and there woni mo sola na mo ni ma play voice kan fun o mo so fun pe on tan pe ni emi aini abi ogun aini mo so pe o mo nje lati iran kan de ikeji iran keji de iketa iketa titi enikan ma fi dide lati stop e teni kan ba ti dide lati stop e won ma inherit e ni family na titi enikan fi dide mo de mo pe iwo gan lo ma dide lati da duro loruko jesus ogun ile re o ma da duro
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: engineer ba mi gbe force yesi
2: daddy lo 30 years ni yara kan ba to be lo
3: ba to be
2: se awon lo kole abi arente
3: arente ni yara kan
2: okay
3: a kole abi yara
2: kan now are you not are you not into why
3: we to have 22 years
2: 22 years ni lo le mere ti no
3: ni le le ta de so ni ba ba ala ala ba eh ni ni ni ma ji 22 years
0: so pe hey nta pe logun re mo so fun pe a ma njogun e ni a ma njogun e ni daddy won won lo 30 years ni yara kan 30 years ni yara yo kan so so ni le merent ah ni gba ta won na to ma bere baba lawo iya ibi ta won to ngbe bayi I want to tell you 22 good years. Ni be na. Ni le merent. Ah, gbogbo eyin te ngba kokoro enawo bayi. Loruko Jesu, oya ba kokoro leti e.
4: Yes, so my people, this is not just.
0: the name of Jesus. Hello, me ma tan pe ni pe yan gba kokoro nlu badalawa ta ba le yan gba kokoro ore ti lenu itumo eniye bo kokoro le ti e o ya gba baba na to bi omo baba lawon orale geyo kan ile ti baba ra nbo omo ni soro baba ta o fi so gbese omo omo na to rale ko wo pari foundation latodun mokala oko to to fi se laanu o ti wa le mechanic latodun mejo o gbuguruku ni o gbo iran ti nja ni agbegbe re o gun ya wole
1: amen
0: o raga manda ha o ya wole
1: amen
0: mo ni ko wole
1: amen
0: mo ni ko wole
1: amen
0: emi ai ni o mo ba iran jaguni then o mo lo lati iran kan de keji emi buruku ni nigba miran idile miran ma ngba be wa de gba ni asa to ma ti le gba lasa won ma jogun eni o di gba ti iye nikan ba ton si won le bi eniyan sinu osi to ye pe ko ni kankan ko mo ba kankan laye sugbon iyan oni ko ma di oloro o won le bi elomiran sinu oro ko de pada ti o lo si mentality ti e lo ma determine iru to ma se laye iru mentality won ni wo gbe so mo pe won bi Joseph si ile oro sugbon ogunja o so deru lateru o de eru ewon o gba ewon sugbon ni kai o ti gbe jade saafin mentality to carry ni iru mentality ti e ba carry o ma determine iru to ma sele e gbo mi sa gbogbo eyin ti won bi sinu ru wahala bayi to de si n ba jagun to ti bo nbe loruko Jesu ori awon ma bo nbe
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo ni wa bo nbe
1: amen
0: mo ni wa bo nbe
1: amen
0: kini ye de ma ni gbongbo mo so fun yin lana mo ni rugbe ni but o ma ni gbongbo mo ma so awon itakun e awon gbongbo to ma ni mo ma salaye ni ola ibe ni ma ti bere awon gbogbo to ma ni ti itakun yen ba ti nwole a ma strong si a de lati uproot e ah bibe ni pe oni ti ipile ba baje kini rodo yo se dede do wa pariwo so pe ipile ogun aye

0: Jesus.
1: Amen.
0: Mo fe gbadura fun e. Ma so gboro kan jade. Mo na ko ma tu aye se. Amo e mo gba pe a gboro mo gbo awon testimonies won yi. O ma fun wa ni gbe ya pe oro to na ma gbo. Be ni ojo Friday ti se ola ni lu Ibadan. Be ni won ni youth praise concert o ma ni agbara de quarters iyan ni kankan ni aja church wa to wa laja yen awon na ma ni so oru ni abule igba ni Saturday awon na ma ni youth retreat la gbara olorun latago mesan aro enna wo sibi o ya lora anu gba te ti ebeleje ko gbo ere
2: Daddy, a car, sir. Mo anointing. Oh, no, so you're bad, me, then you call me to tell them. Dennis, you depend on long, but I said, you're a break out, or you're really fast by Sunday. Monday alone, yummy, then you got in the sorrow, my gem, me, that in the sorrow, my gem, me, mo ko ti client mi ko fun ko past 3 months ni o sise more than 5 months ni o sise ma toro owo mo to gbe ni ma yawo ni church ma yawo ni gbe bi won ni olorun o de se temi so nigba ta de wa lo gba ororo breaker oye yen daddy wa wo li mi bi mo se gbe bi se mi o ti client mi ko wa pe mi o lo like shop ti o lo won ni jo Sunday mo lo se ba o wa ni so fẹ sanwo igba to wa sanwo bo ti je pe agent yen o shit ni because I'm an estate management agent yen shit ni se ko ye ko fun ni 50,000 won lo fun ni 22,000 mo de gba se mi to fẹ ti mo ti rowo mo so ijo yen gangan another client ni to rent a room self mo wa ri 200 mo tun sare lo sanwo ma je mu mi mo tun sare I'm going to go to the house. Ni bayi se bi oba igbon do branch ni mo wa baba ni mo dupe o ipeyin pe mi o mo anointing o
3: e ko se ora sa won o sa gba na yin to so eh mi na me ri o ara omo ojo yin lori afefe lati lorin omi te ni ka fi eni se ju ni mo se se eyin yen tan te ni ka je kini ko mo se mi leyin mi ti mi le kenyin ko mi le bere ba fe jite inira ni ibi arin eyin so pe ti mo se complain ni hospital won ni osa ni mo ti lo gun osa mi ri ato but mo wa se eyan tan mo mo mi eyan si mo ati gba yin mi buru re mo bi mo se soro yi o mo da gbo pe ati yin pada sodo olorun olorun baba se bi oba emi na mary awon iya kan na omo iya to ba ni sise omo re ti lo bi ere mi o ti gbe ni ere mi yes omo e ma to ma to le ti ya iba wa de yo sa mo sun ki se ko si se se po ori rara pe omo mo ma ji do bo bo ko to to ko si ma to le ko so ju ma to le to le ah mo le da mo bu mi ko fi si ni program ti mo gbo e ta ba ti gbo tan ko ma mu ebe mi gbapo pe agbara ọlọrun ṣe bí ọba máa wọn ní ẹtọ yẹn máa kúrò kò ní máa tọ sára lóru mọ tọdọ ságbà gbogbo ogo àtìpátọmọ ẹ ti mú mi yẹn tí bí mo ṣe ń sọrọ ẹkọ tó ń lé mọ o ọrọ bá ṣe bí ọba mo dúpẹ lọpọlọpọ ọlọrun bó ṣàpárá yín dọtún
4: pẹlú ọlọrun ṣe bí ọba ẹkọ rẹ o bàbá mi mo ṣe o mo dúpẹ o. Mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ ìlú àti lẹ́rìí o. Mo ń sọ̀rọ̀ láti ọ̀nà ìjọ̀dọ̀ yẹn, mo ti ń sọ̀rọ̀ nínú ìlàrùn. Ìlú àti lẹ́rìí o. Sọ̀rọ̀ pé nínú oṣù kejì ọdún, mo dédé rí mo ní mo fẹ́ máa gbé bàbá ṣe bí ọba, mo fẹ́ máa wòó lórí orí fóònù aláfọwọ́sọ. Bọ́n mo ní ṣe gbé fóònù ní alẹ́ mi lọ́wọ́ nìyẹn, àìní mi dùn ayọ̀ mi kú. Mo dúpẹ́ dúpẹ́. Mo dúpẹ́ pé àánú ṣe bí ọba. Ó máa ṣòro fún mi, mo náà máa ti lẹ́rìí. Bí àdúrà àdíjọ́ karùn-ún torí mi ò tí mo rí ẹ̀kẹ́ lè sẹ́ǹdì ẹ̀. ẹ̀rí mi ní adijọ́ kan bá tún wẹ̀ ẹ ṣàdúrà fún wa láàárọ̀ ọjọ́ yẹn pé ká máa la máa bá àwọn pàdé bí mo ṣe wẹ̀tàn tí mo jáde lọ́wọ́ kí n máa lọ sí ṣọ́ọ̀bù nítorí rógbó ni mò ń tà bí mo ṣe bọ́ síta bẹ́ẹ̀ ni láwọn kọ́sítọ́mà wa kan dẹ̀ máa bá mi rajà
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan mo lo te wa ni Sagam. Odere mo te wa lo gere. Iruhin ayo leleyi. Lagbara Olorun. Mo ma wa ni ipade nlayi ni His Present Testimony City. Ijemo Ikukoyi Village along Seun Ogere Road. Babaloja Bus Stop Sagamu Abeokuta Expressway Obafemi Owode Local Government ni Ogun State. O ma ni agbara oru yen ma wa nbe program yojo meta ni but oru Friday a jo wa nbe ni a fe jo gbadura loruko Jesus Ogore ajade.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan mo lo te wa ni ilu rawo eku igbalejo woli laaro la o ma ni agbara sa ago meje ipade ti ma bere egbo mi sa ebo lati pade cooperative building in front of primary health center ni lurawo ibe lati ma pade a de ma pari lago mesabo na gbara olorun loruko Jesus aye radide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ha wa ma bo ni okaka o ma ni agbara ago mewa na ma bere nbe na gbara olorun ago mejila na ma pari church ta ma lu nbe ile egbe awon olokada ni akumara ni okaka egbe ile ambassador debo adesina house ibe lati ma pade sugbon ori feed lati se pade nla yi mo wi loruko Jesus aye radide
1: amen
0: gbogbo eyan won te wa ni ikomu igbojaye baba ode okeam ipapo ati basi eja jo pade nbe ola ma le mo wi loruko Jesus aye radide
1: amen
0: Bola ye ready de.
1: Amen.
0: Bola ye ready de.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan mo Olorun ti e wa ni otu. Woli nbo wa be yi wo. Ti nba ti kuro ni okaka. La gbara Olorun ba de otu. Bola ti pade ile egbe telo ni egbo ifa ni otu. Ibe lati ma pade loruko Jesus wa ra anugba.
1: Amen.
0: Ba na wo esu waju. Gbogbo eyan won lati ma bless mi loni. Mo bless e loni gbogbo ti won na salai ni loni olorun fifo oloruko Jesu
1: amen
0: ohun to ra wo ebe si to ti rigba o ya gba loni
1: amen
0: gbogbo eme ni ninu aye o ya ko pare
1: amen
0: ohun to salai ni yen eme kan ni emi yen ko jade
1: amen
0: wa lani to
1: amen
0: wa lani seku
1: amen
0: wa de ni ibukun
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: Jesu oluwa wa gbogbo eyan lojo bi oni oni wede and flashy mo gbadura loruko Jesu ojo ibi re ojo ayo ni ojo ogo re ni igbeyawo re o bo sojo ayo mo wa ran ayo mo ro ogo sinu aye re loruko Jesu o ya gba iyanu re
1: amen
0: ileri ma se fun o
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ile re oni daru
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu o ma ran anugba
1: amen
0: eyin celebrant tinuke olayemi Jirosime, Halimat, ati Mureni Keji, Motora yo, happy birthday to you. Loru kodis eori anuba.
1: Amen.
0: Mo bless apere babo e. Mo ribonu we je Jesu. Oya baba.
1: Amen.
0: Kaye ku fon.
1: Amen.
0: Koko leyan lasan.
1: Amen.
0: Wade meri e wa.
1: Amen.
0: Jesu oluwa wa.
1: Amen.
0: Kodis ene kan fida.

0: agbara lati fi e fo biji. Oh yes, ohun ma gbe wo na fo de bi giga. Wa gba agbara lati gba igbega le ni se re. Agbara lati gba fisa wo lu ibo. O ma ni testimony to koja be. Ifami ruru yan to sise ami ati se iyanu ninu aye oni kojoko ka kiri agbaye. Iseminis apostle Dr. Esebo Mustafa JP ati mama prophetess Miss Mustafa. Baba ati mama Sebi Oba. Iru balejo to ba le wa ti pari osu kejo yi. O ma gba agbara to fi e fo biji. Gbogbo adawole re loruko Jesu. Amen.
1: From Lagos, this is
2: your

0: Hallelujah. Ogo ni fun Olorun loke orun ati ni aye alaafia. Ah orogun ore, awon ore ti ki fe ki omo ti won to teyan, awon ika ore to wa layika e. Ore to gbokan le to ro pe eyan ni to nsoro omo re fun, sugbon to fi emi okunkun di omo re mole ni oruko Jesu Oluwa talofaku. Awon eniyan kan ro pe omo iya nikan lo mo fogun ja yen. Ore oni lara ti o fe kan mo re o dide. Ore oni lara ti o fe kan mo re o goke. Ore oni lara to takwa anunu aye awon omo re ni oruko Jesu Oluwa talofaku. Ore imole, ore adani duro, ore adani ajo eneru, ore ti mo pan aye omo re enuju, ore ti mo fi omo ore re seru, ore ti mo te ogo omo ore re mole ti won wa ninu aye re ni oruko Jesu ida Oluwa pa won dan. Ogun atuni sokotorobu, ore to nbo so ogun ati anu lorun awon omo re, ore to dundu ope loju nkan lawon omo re o serere, ore to dundu ope loju nkan lawon omo re o goke, ore to dundu ope loju jun kon lawon omo re o ni lari ore to dundu pe loju nkan lawon omo re o tayo laye iru ore be loruko Jesu Oluwa talofaku gbogbo eni to pe ni alabaro olufuro lo gbogbo eni to semele fun bi eniyan bi ore to ti so di eje tabi molebi sugbon to nle ire ati anuku ninu irin ajo awon omo re loruko Jesu Oluwa tu asiri e da eyan to ti gbokan ni pe eniyan ni sugbon to je pe okunkun ni to dundu pe tita ko lo won takwa ya won mo re ohun di aye awon mo re lowo ohun ni je kan mo re o goke ohun ni je won dide loruko Jesu Oluwa talofaku gbogbo alejo to ti gba to ti fi owo sinu aye awon mo re o wa alejo okunkun na Oluwa danusun o wa alejo ika alejo aje alejo pogopogo paranparan pakadarada to ti wonu aye awon mo re ni oruko Jesu owo yen ko jona ohun kon tan ti ran bi abinu ati afesi loganjo oru to ti wonu aye awon mo re to won operate di wa ti ni oruko Jesu Oluwa ko danasun mo pase loni pe ki pepe okunkun gbogbo to da irin ajo awon omo re duro ko gbolule mo pase loni loruko Jesu ki agbara okunkun gbogbo to fa awon omo re seyin ko jona mo pase loni loruko Jesu ko ma awon omo re ola gbogbo awon omo to nsojo bi loni e ni sunkun won ile oni gbe won mi ogun oni bori won omo re to nsojo bi loni yen loruko Jesu oni wati eni ba dide ja si Oluwa yo gbe mi eni ba yo omo re to nsojo bi loni yen lenu Olorun yo yo lenu bo se ndagba si yen ko gbo re ko ma fun ki ran re ko ma se Jesu Oluwa wa amen ki la fe fi gbadura loni o na ni wi pe opolopo ogo lo wa ninu pipamo jemu Olorun mo ninu aye awon omo wa se re eyin obi kan wa to je wi pe e mo bi won se mo pa irin ajo omo mo e wa too open se mo pe nti mo fogun ja yan ju ni pe ki yan trust awon eyan iba ti da fun opolopo obi loni tan ba ti mo jemu mo sugbon tori won je olusoro fun ni won ni alamoran won ni awon ti gbokan ni awon ti gbagbo ninu won wi pe awon le fo
1: and today we'll be discussing
0: the run now lai mo wi pe awon eyan won yi ka ni won mo je mu olorun benu aye awon mo re ko se nto le ye iwo ni ko ke sara ko mo fadua sire mo expect en soru lo la ko ja jo gbadua papo sori soru ola yen ma ni agbara mo joko ni enu aifo loro gbe awon ti o ba ti le gbadua fo mo won o ni ota mo fe de awon mo won mole okukun mo fe da awon mo won duro ota mo fe so awon mo won deru mo gba ki agbara tabi mo je mu kankan tabi owo okunkun kankan ko so awon omo re di aripo se tabi aribanuje di angeli ninu emi di omiran ninu emi bi emi kenun dudagbo ki enikeni mo tan pa omo re ki enikeni mo fowo kan ko mo fowo kan ogun ko mo fowo kan to waye wa je omo mi won ti pasara won ti so di akurete omo mi won ti ra niye igba ti a ba sese ri owo re ninu aye won la sese mo mo pe nkan se won eyin obi e ma asiri kan loni o opolopo omo lowo ti wa ninu e fun ojo pipe ti iya ati baba ri won to si je pe owo yen sise idiwo ati idena ati ataku ninu aye won e ja gbon ti exodus 19:5 creation yes
2: in genesis yi bi eyin ba fe
0: gba
2: ohun mi gbo ni to
0: bi eyin ba fe te gba ohun mi gbo ni to to
2: ti e o se pa majemu mi mo
0: ti e ba se pa majemu mi mo
2: nigba na ni eyin o je isura fun mi
0: nigba na le je isura fun mi
2: ju gbogbo eniyan lo
0: mama gbo isura to da lo mo je fun o
2: nitori gbogbo aye ni temi
0: olorun ti fun o ni awon omo yen lati ni ogun olorun ti fun o ni omo yen lati se rere olorun ti fun olorun omo yen kan le goke kan le je eyan sugbon ki sara o momo ki sara o eyin obi e ki sara o awon pogo pogo parawo parawo won wa laye ka wa awon pretender awon ti mo fi oku oro gba aye oro lenu eniyan nipa aye omo eyan won a wa le orin se du won a le mo bi ti won gba e gbiyanju ke mo darin ajo aye awon omo yin ru mo ta lowo ki ran won le se ko go won le fun ko le ri won lojo la kinu re ni dun se ri opolopo omo lone to di omo lasan yen die die logo wonu aye won ko se ni ti omo e mu mu ku mu ko se n to omo e dara po me gbekegbe tinu re dun adua ni mo fe ke gba lati ra aye awon omo yin pada nibi ti okoko fi won pamo si mo fe ko poruko jesu le kan gbogbo ibi ti ota ta omo mi si mo fi eje jesu ra pada ah mama e o lakson e ma fe me gba nibo ni okoko aye nibo lo ta aye awon omo mi si mo fi eje jesu ra awon omo mi pada mo ra ipin awon omo mi pada mo ra iseda awon omo mi pada mo ra eyan ma awon omo mi pada gbogbo bi ta di awon omo mi mo le si labe koko aye tan fun omo mi pamo si tan gbe eleda awon ati aye mo won pamo si loruko jesu mo ra won pada ni oja okoko ti ta ogun awon omo mi si loruko jesu mo ra won pada mo fe ko gbadura yi wa ni mo di omiran mo di angeli mo mu awon omo mi jade ninu aye okoko mo mu awon omo mi jade ninu aye okoko ilu mi ti awon ti eleda awon omo mi wa loruko jesu mo tu awon omo mi sile nibe nibi ti eleda awon omo mi wa nibi to ti nlagi nibi to ti nla okuta nibi to ti nseru sugbon taye re o ni tumo loju aye loruko jesu mo tu awon omo mi le mo fe ko mo gbadura yi e po loruko jesu le kan ta lo fi atapa ko mo jemu okoko to fi gbese le ogun awon omo mi loruko jesu mo fi da oluwa pa gbogbo eni to pa le sinu aye awon omo mi ale re mo dana sun iru eda eyan be mo sa logbe ku e mo gbadura yi ale to nbe laye awon omo mi ale ota to wa lara won owo ota to wa lara won ti o ti farahan oluwa dana sun oluwa dana sun oluwa dana sun gbogbo ale ati owo okoko owo ota lara awon omo mi to dari ajo won duro to de rin ajo won mole ti o je ran won se ti o jogo won yo ti o je won ra anugba ti o je won ogoke to so won di eni eyin to so won de eyan lasan loruko jesu mo dana sun mo gbadura pe mo dana sun gbogbo ami ati ale idaduro mo dana sun jesu oluwa wa bayi loluwa wi o ale ti apa le awon omo re ina jorun ina jorun ina jorun ami ta fi so mo re lara ti awon to mo awon to ro pe eyan ni won awon to gbokan ni awon to seme le awon to ran lowo awon to so wo le iwe omo won ale ti fi so omo re lara pe kan omo re mo ga kan omo re mo goke pe ki omo re tu wa seru omo awon loruko jesu ale yen jona gbogbo eyan to ti je po to jata re sugbon to ni owo si ogun aye omo re oluwa ta lo fa ku gbogbo eyan to je po to jata re to nse pe fo omo re loruko jesu oluwa ta lo fa ku oluwa ta lo fa oluwa ta lo fa oluwa ta lo fa oluwa ta lo fa gbogbo eniyan to duro ni waju re to ti ran lowo sugbon to dina momo re loruko jesu oluwa ta lo fa mo so tase tase ero ti awon kan ru ipinu odi ti awon kan ni lori ayan ma awon omo re loruko jesu oluwa gbese le o ni sunkun omo loruko jesu o ni rare lori omo loruko jesu o ti jeya nitori omo o ni jiya lowo omo loruko jesu ogun ti ki je ko mo kankan la ogun ti ki je ko mo onilari ogun ti je kan mo goke ta gbe ti awon omo re ogun na jona mo fi mo je mu gbadura ko gbaroyin ayo lori omo jesu oluwa wa ami bese de church re o elocate abule egba tabi fagba egbe okada tabi ko lead moto yi ola ni last bus stop adetola ro church baba dey show yin to wa ni waju olu eyin arogun se ti eligba madia ijaye power line ma just alakoko eligba be wole eni kan lead moto yi de adetola ro church baba dey show yin to wa ni waju olu yo dara fun adura yin adegba ni oruko jesu je ngbadura fun o irugbe to farapamo sugbon ti mo sise isomo diwere to ti farapamo sare omo sara omo re oruko jesu ko jona gbogbo eyin omo ti fi emi were o fa were tan fi ta lore loruko jesu ina ko jurun ina ko jurun ina ko jurun gbogbo eyin omo te mu gbo te mu mu ku mu ti ota o fe ko da fun emi to wonu yin to so indo mo buruku atomo beliali loruko jesu ina ju emi yen run gbogbo eyin obi won loruko jesu onkun tesu ti le so mo re da oluwa ara omo re pada ni oruko jesu oluwa tu omo re sile adura re gba lori e jesu oluwa wa ami e safe number yi to ba ngbo mi ni igba kuku ma send prayer request si mi lori WhatsApp number yi number na ni 08060 8560 97 02 adura re ti gba ma send prayer request on WhatsApp ma pe ka gbadura fun oruko jesu ogun aye re se ogun aye re se ogun ti ki je ni mo ogun ta mo re ki la ogun ti je mo re olu ogun ti je mo re oni lari loruko jesu ogun na juna ogun na juna epe teni keni ti gbe ose pe loju emi re kona mo ni o ti se re loruko jesu ma je mu epe yen ko juna ma je mu epe yen ko juna won ko n to je idiwo idena fun awon omo re oluwa ko danu sun iran olorun lori won ala olorun o wa si imuse adura re gba jesu oluwa wa abi. Oh my God.
3: ṣe mú àbò covenant of protection nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ má fòyà nítorí èmi ni ọlọ́run rẹ ọlọ́run tó ń pa ọmọ ní gbogbo ìgbà fẹ́ kó fìdí àbò náà múlẹ̀ ló fi ń pè ọ́ sí ìpàdé àdúrà ìṣòro ọlọ́jọ́ méje àkòrí má jẹ mú àbò covenant of protection ọjọ́ méje lójú àdúrà sọtẹ́lẹ̀ yóò fi máa rọ̀ ìwọ náà wá gba ìfòròyìn àbò gúṣẹ́nì tó ń tilẹ̀kùn mọ́ ìjàm̀bá wàhálà ohun ikú òjijì àdúrà ohun àṣẹ tó ń yọ ni kúrò nínú ewu yóò máa jáde látẹnu prophet ìgbàláyé mi ò kébí sí bàbá ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà pastor julius ojú arówómọlé àti bàbá àdúrà prophet michael adéfisóyè orin ẹ̀mí látẹnu benice ọ̀pálẹ́yẹ àtàwọn akọni ìjọ má jẹ mú àbò ìpàdé àdúrà yìí máa bẹ̀rẹ̀ ní tuesday august 25, 2026 ó sì máa wá sópin ní monday august 31, 2026 aago méjìlá òwúrọ̀ àdúrà yóò máa bẹ̀rẹ̀ má jẹ mú àbò ìpàdé àdúrà ìṣòro àsọtẹ́lẹ̀ yìí máa wáyé ní christ apostolic church anointing with fire prayer ministry abraham ezoma street off adeyan road adetola bus stop lagos olùgbàlejò willie michael adéfisóyè telephone 0803-462-8479 àti 0802-203-5389 olúwa yóò pàlọ́ àti àbọ̀ rẹ mọ́ láti ìgbà yìí lọ àti títí láéláé.

Nasareti ni Jesu ma gba wa agbara ye de ti lo duro de Jesu ni Nasareti ki won to bi o ti koko so Nasareti dada o ti ja ogun ni Nasareti so pe gbogbo re to wa ni Nasareti o ti gba wole by the time ti won ma pe Jesu mo Nasareti o ni ohun rere ka le wa to le ti Nasareti jabe so gbagbe Jericho pe Eko ti lo duro sibe gbogbo awon to npe ibe ko si kan re ti won ri gbese bo mi dada ola ojo adua ni o gun ile ibi ah o ni agbara o elomi ko mo pe ile ti won bi ohun ologun ti nja ohun omo mi kan o fe lo si ilu won mo wa so fun pe bo ba lo to ba ti nbo bu yepe ibe dani but igba to ma bo o wa gbagbe mo so fun pe wa pada sibe e gbo eleyi sa bi woli mo ti